Nakwan ko sa Ebli Cooperative aan reschab ilobretinkil ni kakwanghek. Ho kaan nak nakok angelak sa komonil. Resh anong kil chichabil ni hunghung chik angel ut shtawpal ni uchining. Nakapoklech ol, rerapin kil rahlal kutan shkiap shkush ferekover. Natikla ho konal rekelang.

0: cardamom, achal charum, naketauru, la eshma, kalichar, kilabekinhan, linahman banhan, takulakli esilal, takulakli nalech, banna kun akwim kain, li joakwi, chi taech, ban li railal, ut nakenau la esh, na kulakunakli kahel, malafichar, kilal, chisali akwim kain, kual chachik li risinkil, na kanabis akabel, silbaldish, manakna lepak nak inka hual tocha kik la holi pon cosa li funhu chi cooperativas aban mokon lo kochi shkotbal li nalep hain
1: kut kuak shtakia kuchak kwanchak kutan tento ril pal li funhu chi angel malakri balakwe li kakwanghek li kabanuom sashpien li ruchi choshain rikin ril pal li funhu chi nalep li nanume malakikyo kuwa kwe chirin pal shbanak li kakwangsik sashpen li ruchi choch kain makwa re hun elikhan na kanaw chikakunilo hoka nak tento akwi li kaushlak chirishep beb li kokal chirishep beb li komon malak li poyanam li tohtekyo lak sa hun kutan ut karo nakakshkeban chirishep kwa ye nak tento takil akwi li hun hun chi angel li nakabano li okeng kakwi li bar na koru chi shbanan kil shbanak nakakere tal akwi na rakhlal kyo chi khalak rilbal li loklak kutan rakhlal akwi kyo chi khalak li rilbal li kasutam tokhe kyo ko chi rakmin kil li asilan na nabalewe pli komon hinka na kesh paab akwa ye hinka na kesh sumelan na kyo chi khalak rilbal ru li kutan aban akwaye ak kwanko chichisa makajik karuta ramokren nak inka tarak taqil inka tarak taqakul chishunil li raylal malak chishunil inashkam chakke li shkhalakik rur li kutan kshmanak li ruchichosh kyochi tiak kukru ut akwaye na balakwi li chakilal na bali raylal nashkam chakke kwalkuchik la ish li komon li kwanke sa ikhalakalang chik operatiwa di napal ci usli auk li na kebanu na ruah kwin na shraub tesi le rakwim na ruah na shraub tesi li kakwim ut karu na shkam jake akwaye khuah kwin ak na katye resilal na bal li chah kilal na ru na kokana ci maka ci ka tekem malak na ruah kwin na chal li shnimal li nebail sa kapen sa katyang ut khona kerapi akwi rakhlal malak khona keril li resilal li shtepal alta verapasa hun rep li rokzuk li katenamit Guatemala sabar kui nim zakal li chah kilan chi us rikin li kweh rikin et li komon li konkepsa li nebael rikin et li maka kwan rep re te shkash re nak te shumsiah kui li kongkong chikutan ut nak yoko chi li balak kui ekwaye li chah kilan kwal kuchik na niman ruho ka nak na katoch kuchik payak mare kwan kumon natis si rabinkil aban anichik taki okre kwi inkan na shpano li molam fede kobera na tenaw la esh li kakumon li kwan kesa li hong hong chi kooperativas yo chi banu mang tambalik angel erikin aban na kema na kwere kaut sakal na kho kan tento ta banu mang tento rawbal li lo lakche tento shpano kil li aw kape malak li angel ang kili kape kwa kwi karlamo malak halang halang kakwi chik siya kwim inka kyal shkunes tento shkeba lakwi li kokche chisa rena kana kwi te oken re ke obra sin kil roli ruchi cho ma kwa kel ka kwi sai au chi ho kan ma kwa ka kwi na ta ka ka usla na ka anta oken ho shmu li ka kwi mkli ke okoche shkan helan kil ta ka ka usla ban malak ta kan na wa kwi sa kalish te alalil na kan wa na kwi chik na bal li rusilal ho kan na kanan li esilal li na ka ke chuk ere nga esh li komon mare toho yo ke shishtiki bankil li auk na kakshka na bankil sa le kaush le baal na tehal rakh payak shbanun kil li hong hong chik angel shban na hinga chik naru na kyoko shbanun kil ho ak ay na kwa kwi kaki yaktak mare la at na kakwa auk sa na al li na akhek na bal kam na bal mansan li loklah kal malak li loklah kya naka kwa khrawbal mare makali cha akhtulal chirishan aban li tahay kya laak eh kwi rilbal na kishin ka rakhlal yokat chi jam de singkil li lok lak sur li taka chan ro kwa ye nakakere tan lak sa napali na khek konke be bli komon rakhlal jo ke khalbal li shkalli li na khek li nake shkem te siru pati ak nak trube lak chak mare kwan na khek shkem te siya ban shkat ru wot nake shkere tan lak chiru kwe chak chiru o shik chak nga chik na puchin li khalang khalang chia kwim karan karo nake shbano nake shik chik sa khalang na khek mare li lok lak kiche nake shtan nakesh buki nakesh kamsi nakal li jua mek aran ut aran wakchik nakerak nakta el kakwi li noplak akwim aban wilat kuchik shat chal shak esham lil haan nakanaw nak inka akwi nakht ta uchin li noplak chorch haan chaku tento akwi takanaw esh kakumon nak li noplak chorch chan chan akwi li noplak che li noplak ha malak chan chan akwi lao kwan di shkyuam na rake akwi ru na chakik na sachik akwi chishkunilish emal hanan di tento akwi takanaw ren nak laat oka akwi shbanungil hunak angel malak hunak na le tento akwi ta silrish chishabil toh bar tachik am malak karutish am chaka akwi kwanjak kutanan akwan shkato shbayak li esilal chirish parkwan li rusilal li akwim kongkong li nakak angela la at malaki nakak angela sa komoni hol usak kish banun kili silok ish kakoye mare kwan nakiokre karutara khre malak karu akhe nashnum siri sila la kwaye ila ating kanakat kao shlak chichabil mare maka akwita ak angela kakwe li sila lkong kong taban ni naun na kakwaye inka ako kaan chekun lesh na angela kcheru li kong kong chie sila l malaki kong kong chi na lep li nanum simang shpana ako nakaki akwe rakhlal ma kwa chok kwe la in ma kwa chok re li molam fere kobera chok ere pan chekun lesh la esh li kakumon chok pe chekakun lo shpana nakanaun na arin tento kwa nakwi karu takabano bayak re ril pal re shkol pal re nating kata rakyat si kunak kwa di lok lak fuchi chosh banak na banak bina ke keok re na mare chisep keok si rakyat di shkiwam di ruchi chosh aban kwi takat sila kwi re shi kakwa ye mare inka taka kaushla na tasas si kunak kwa di ruchi chosh joko bash sach pal rikin ni kabano om joko sach pal rikin na chakye na lak li lok lakha na kyokep chikam li kyuam kha malak yo khwi chi sach chi raqek li lok lak iche li kok shul li na ke kwanza li khana khana chi na khe rikina an main kata kwi taka kaushna na kuna kwi sach chok main kata kwi taka kaushna na khun kam sing li chi kyan na an ut taka ana khwi chi shomon li silok ish na taqil chi chabil harwa bali common ma ka li shkwali ruqa ma ka khunak li na khekh re na ke ruchi auk mama kwa tabi akwish sa chpal malak sham singki li ruchi chochan nin ka usla la ina kho kaan del tobi ta til si chabil malak shpan kil sa kal li silok ish sa shpeil ut kui taka tauru akwa ye li karu kyoko kui chi atina kanak kwan taka kere tal na inka ta koi bani na ta chal khmare ko nakli shni mal rai lal sabar ki ta ka kere tan na chiru hun kutan mal chiru ki kutan ta sach chish khuni li karu na qili tuli ta qali lo la kha mal khli chosha chosh ma kwa han an qwa man at yo ko chiri bal la o akhu yo ko chi banun kreut akwa ye si bam ila ku re talil na qrik in li fuq li komon mal khrik in li ruq li poyanam yok chi sach chi khuni utak yo ko chi ril bal o kan na akhil ru shka komon anu kil saqal li na le bak kwaye ren toten angas kwi chi shkol bal ris chi khuni li karush si te li qa kwa dios chi ko kambi na na kwa khuti chika na bankil kun li nim la sai chole khukere ut sai shraqik nim anto shi jeruli ho na chi ke re ra bankil chi ya shkush fede kobera